mga bungang-bung mga mga bumbungan tabay suwataka nubay ipakatugi mga atabay mga nga bumbung mga katumba kuve na ka sen kan truga no garen ku o kai un se do ku ba ya wa no na no to na si le ve su pa da ra pa brin ta ran se kan kan da ra na ku ka ta pa o pa ga re ku ka pa na ng pa li sang ku to tro na gi gi li re ai na ki manau ta praya mang ko